0: Pagpapakita niya ni Jackie Red.
1: Mapa sa si Tarapangil. Ano na siya? Thank you.